uthando uyalidinga nami ngiyalidinga sonke siyalidinga yazi uthanda mina nginokudida ukuleli snide ngiphumile ngiyobona amashita shaya ispinza bese nginokukudinga ukuthi wenzani nobani ma ngingekho ma ngicabanga leyo nto iyangidina ngihambe nawe estradeni ngibambe ngesandla amajita ma